0: abo ibaka manda abo ibaka nang abo ibaka kaba abo iburutu abo asaiti abo iasaiti kaba abo butulu nang abo kaba mbana abo
1: amegonya kwa numero
0: ya kuma cartera aminge falao ideu busulu abo sulu nang abo sulu mal
1: ma abo
0: jamu boka
1: kengo na pere kengo bibi o jago nabe kengo bibi ba
0: ami lopis
1: boga limpo
0: lopis chumo de fula
1: echame okele echame o
0: jubi mbana abo ibaka nang kaba abo isafari abo imota buburutu buka kunse buluga
1: kabu pega ndega nta nerva
0: temba se mbana mfala uli
1: jubi kabu toba ndega nta nerva nel
0: mbana mkonta si abo ipuera ami mbentu
1: chamba nyang tene
0: kila king kondo mfala si abo ipuera ami mbentu
1: ushibe kila kimeshe pabio Chiboga tene kispline. Temba sian den jama ne rewa kombra presilina bu bebe. Talvez bu nanga nya presilina.
0: Kengi presili.
1: Kele comprimido, ke tabindi.
0: Presilina ko mora bana no lad.
1: Ene bindi na farmasho.
0: Jubi.
1: Chamba nyang
0: tene. Su kat tene di dang. Kabu ko.
1: Boy ka babo ketanyang. Gos kile kum pape bu jile. Gos inja te gos. Si ma ria ko mesia mine ron ka ma ria sha ko. Kenya ko misti. Chamba nyang tene ndega kantu misti ndega ne. Lagina na. Juri panya poa.
0: Bo.
1: Abo.
0: Yara bo mbala menkaba.
1: Abo kingo miste. Nuka ngegal.
0: Go
1: chamba nyang teneng. Abo pa mosere kuma mpuri kobo.
0: Fasil.
1: Fasil. Paka ni confusion istala.
0: Chamba
1: nyang teneng go ko sna ba tirenya tenda. Na dentro. Na bing na suti ki tenda li. Di antili na suti ki tenda. Chamba nyang teneng sing ranka gera kobo pa di tenda. Sing tenda di suti. Chamba nyang teneng bunga nyagera.
0: Ami.
1: Bunga nyagera.
0: Mara tenda. Mbala mara tenda
1: bunga nyaga re samba nyang tenda
0: mana si abo bujiro mara tenda sino ka disiti kitenda na su tauto ku tenda ta perta
1: di push sigile sone du fita samba nyang tenda na ba ti se ka ba di siti ndao pabul la mamong na ka ba di siti na ba ti shong ro pa ke sta branco sa ba ti le branco samba ro da branco ka ba si tre gne po ina ka pe sa tu de ke le tu de na branco samba nyang tenda na ran ka gera ko ni si un pingo di siji si tokang bunga nyagera samba nang
0: yo
1: bunga nyagera
0: mbana ami
1: mkopero kopero nyamong kopero nyamong
0: mpurvia tokun dobra
1: makingu ne pega
0: mbana mpurvia tokun dobra mpurvia tokun dobra buburu buburu buburu buburu
1: bo sabong na pera
0: amara ningen kana timo
1: ne
0: jobi
1: now
0: ami mpuro mekile kita rapati kila kinta kamba gera ke
1: ningen kana bingle ninguém ganha bem lhe
0: amigo Jobi si woja peraton si woja pegalton pegal pe
2: ikatene problema
0: ikatene gazu takume kagiri peraton itakume kagiri iri sukan woja maner kimpila sukun sindinya dedu fokot jobi mbana buburutu hawa nanga ko dedena buburutu iko pera ton hawa
1: no pera budisini gara kome budisini abo
0: jobi
1: no
0: nkamu suku katen sugu kata
1: naga re tanga
0: yoma jera luto kute
1: itenga yoma tena gare
0: ke
1: itenga yoma tena gare tudu nisi kabashad nisi kabashad ga mishin daw
0: abo no sugu kata pera hawa iko
1: ujuga magi no ga pabe ujuga
0: iko
1: no ga merja
0: buna